Yala, ngarang yena se gasa chambo shung. Piba, mama yena meri thunde ju korni. Yizu mambo ji chota trigyan ba yen. Ta meri thunde se watu nga so met marong wa xinbi na. Ta la ya meri thunde ki zanchi ti. Piba la nyeg mansi ji trigyi jiga.